Nitani wa fitaru mala nsina na we Murati ula weri wa umusiriri Wa mpula ba Na heto kumula tulola mhina malaka Murati no suwela ikale no sawa sora tela masipo

0: Esheni, hope kithi.
1: Luisa, mula tusheni.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele do isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireliwa ka amusia ahu, masi nintitimi otene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, ntakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma yo siva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa embuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti orateni. Wowe osila otene, okale wopohe orateni. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, walika na wehope etu mpema masini, ni enroa ulukama, wanapea akawa.
2: Masipipi, ehope la erina masivelu ovirikana ihopa ikina, motasheni munapea anyu.
1: Mio kipita anyima shintako ulimiliheya, ngwiria ni epoli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, ni masi ore rani, washarlana, muhele hopa wa musi masini, wawi uhumusha usiva waya. Mwili alo kunele hopa, wawi mkapele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe masi. Mtikile lepirika sene, mwotome ni nilimau, ni muhia mwono mkina. Mwili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepelo ni onanara. Mparana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju o wiki teli wepiri lukasene, ni mhiyo warikele la kawampo herumini tumitanu. Nuwavinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walorateene, ni mwacheri masi.
2: Oh, waswapi ipanape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aju ni suari. Sina acheri rosiva mwoyani. Waso kipaheraka, mkunele panda ni mhiyo ya peye yaka. Wa minutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala abakani, wawi msoro okale, wawuto kota orate ene. Muhele hope oti kilelu wa mpiri kwa sene. Maka abakani, ore rihwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka wa minutu to muloko ni tanu. Muhiye masi u makamu. Maape lala, andrele okati msoro onkala na mwusi bakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikala kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: mpento mu,
4: mashvida, maisabo, mashvida.
6: Ukika vovó está a cozinhar hoje?
4: Maisabo, mashvida, maisabo, mashvida, maisabo, mashvida. Tanto amor.
7: Aliba! Aliba!
8: Sara Mabaraka!
9: Munkala wira muroku takutea ni muneta ni noni nombatani. Mamu kumi!
10: Murokala wira ninkela wakela mshukurana kaka wani hu. Kimpavila wetetele onye mosayore rawa hiyo. Masumerka tunno. Franku unkali sisapu yo wata.
9: Mwahawasheni muhina apeani muhusi waitapu tanaha pa faranku. Ani panyaneya. Tuapu ntesi sapo ni okwea wapanya.
10: Itapu tanaha pa. Wakaleke wira no musivela.
9: Ayo mwapara. Iyo ya sokweya. Masisote posiva ni ukitimana. Kinoro woshu tihano tokiha.
10: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
9: Mukiroro mele miyo. Mwaparaka. Awa noro siveliwa.
11: Hehehehe
10: Nake, olelo kape ye musa itaputa na hapa faranku.
5: Alima. Ayole la kereru siba panchene. Kini ototo pelani. Mohana mkila plasa ka olwa oya owe minu fava. Iku hasinchene.
10: Nkirero shukuru nake. Nikutoka ti mpie salama.
2: Ni rento kohio. Mukale no yoya sosiva ni mirero lo soko hani mukale wote ni wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
6: Kiko vovosta kozinyaruji.

so ni manela so tene na tuki hendia hu mino emte kuya sanulu mone makwa heba si swila ya olelo e segunda fera hiku no amore lamteko olelo ba mahiku aneta miloko mili ni matanna mashishe mweri ulati wa junyo mwaka wa 2026 o centro misoro e setetayo karupe emte kuya sa kaleliwe ni Alice Saranke o central tecnica Abdulai da Palma ve microfoni Rajabu Asani sino vinya kiroko wani mvera kama kinkomve kaka mluko wera sinjene sino wale melani mawanyi nyuma musi manyu hata ni mamite ko manyu akuveke yo wopukaba wera mna kala muritileni mahalaka bale mahalaka mpentana kama tudimi hana kama levela na kama kupalana kama onela na kavatu kayano mawani rupahi nakalema pura mwenye tuwela nyunamba ranyi mteko otema lelo ya mretele Ah, yo kalen kalambiri manu yukumakuni ni wanovala na savo

na uria na mite ko sanhu sana koso hanle no mas pa ho brikana sambol ma ho patani o vira vira mawani wakat fakan noro yo anvani lo mosa wa murer lor nayo muira na koso vanlo wana musine wana mutali wan shilo wan pula baba mitete sohia nasa na mungian koma lila umira na koso wana kali heria hina atraya so unla na muhina wa mkali luaya wadiari wana koso ayo le nguri ayo panya uwe kuri hata wava hana mwane utuma saika dernu iyo uniformi mirupa hana mwane nete la mitoko saya soso ma uwe peshokala mashanki ho 16 horas e 20 minutos. Ninguria na hora trawa Nikuru, Leswanika, Wansuna, Tom Malanga. Sina makosa. Boa tarde.

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahuyoteni.
1: Kumela kana hula na hapare sampira. Patote kampre kumelo Alemanya mosarni Paraguay parumpo ya majaseja vush final. Amorero tika Brazil Chapão. Brazil meli Chapão mosa. Anto Chapão kumihia mpua mshindrisi ya Samuel Munguni. Amoto tuliva nto ola Afrika sulu kumihiwe sana ni Canada. Pantabula mpua ma itabu di final makuru a Canada mosarni Brazil. Ola ino mundial shakira mosarni muratri Burna Boy. 22 horas e 32 minutos, Vanilla.